0: abatoka erihulikirira mwasinja okuba mabo amwe babiri yakolesya eritsuka eribwira abakyene basika bakabutha tuti batoka eribi bakatsunga banabo ebi eribi sibanga bakabaha emibiri eyikalakalire bakyene bana balere omwana musika nibwa muthu amayimuha emibiri hane emyaka yikuwewe eyeribi nanganathoka erihwa eriherwa mu mibiri isyangathoka erisunga olhubanza olhulingolho ingabasima engendo yakabiri eribwani ti munababwira ngoko thwabirikolha obunywani ithu elaboratoire ya die la gloire international eyikabya ebeni thwabirikolha obunywani nolupitalio lwa mama rose olhukabya emutsanga nibwambu thwabirilethaho ebyuma abaghuma baghuma omwinyu mubanahikireyo bakaakwamerera eryakolha ebipimo ithukabasima syathuwetha busobolere abandi thukabasima okwikolesya esyodawa esyothwabasighira nabandi ithukabasima eribi mubanapimire eribirikira mbwa esyodawa esyomwathusighira musyahira sithi musyathuwathikya neryo emesaje yakabiri eyothukasa erisyababwira okwakyikuhi nibwa thuthi thunehaghuma nenyu omunzira eribi mwamabi munene amahaghu eribi mwanganakolha ngeproje sithwangana eribya isithwangana erikwamerera ekyithwabugha engendo yakabiri omukadhiri eyisante ithukasonda eribugha thuthi mafundisho othwabalethera amabya par example imwabya imwabya imwanabawathikya thune tayari eribya mwanganathoka eriwathikania eribirikira abandi bazazi abali omumuyoho thuli hanu ekyiro kyighuma ithwanathoka erifanya esuforuma yeseminari omuseminari eyo ngawaza thwamimya par example ngedimashi ni mawazo neryo ithwanganathoka erikala ndeke butsira eribugha thuthi thukasikala ngoko thukikala hanu thunemughanza esyondambi neryo ithwanathoka erikania oku makoni maghuma maghuma neribakangania ngomwangathoka eriyikakirya oku makoni ayo komuthi ngamunabwire thule thukalengekania thu thwanganathoka eribakangania oko mithwe eyikaluma kundi abakekulhu banene ngoko muniahwaho ni presque nanganabugha nithi singandipusa emithwe eyinemulhuma eyo ukasunga mama wahalya mbwa kandi abiriyapanga omuthu anemulhuma neryo baba bakamulhunda mwe parasitamole parasitamole parasitamole me isiwasi eresource eyomuthu eyo owomuthu eriluma oyo ngo ni resource ekyi bon neryo obuthuku nabo kundi nabo nibuke eyibwa nisomo nene ingabugha nithi kyamabya ikyanganawezekana abakulhu bethu aba bakisyathuoruganizire obuthuku kutsi ekyiro ekyo thwangathoka eribya ithwanganathoka erikania ba obumama esande kyekyindu kyikwanza nibwa mbu esande thwakwenene thunemuyarondekania ekelike shozi yemoli kutsi omu vile mweyi ekelike shozi eyo thukarondekanayayo iwukalire nibwa mbu ebyosi ebyothukakola nga ekyikundi kyethu kyino thunemuendelesyakyo thukakyiendelesayo kundi thukalire siwangathoka eriendelesya oko kyikundi kyethu kyino iwunalwere kuni omunjingu ukaendelesya kukyo kowuthi nibubwa mbu ingasaba abakulhu basyathulhundiraya ekyiro nekyiro ekyo ithwayithekatheka ndeke ithwarondekania omudo owanuwene kandi ithwahana abakekulhu bendambi eribya banganathoka eribulya mbu munganga mukathoka eribugha hali aho neryo amakuha ayo naho hani yindi somo eyo thwanganathoka eribawathikya butsira erighenda nokudawo iwabya wanganathoka eriminya ngokukelisya amakuhaho amakuha ayo wowuthi neribya isiwangasyathoka erisunga amakoni owangakuhamu lino thwabiribya expose oku makoni abiri thuli expose oku bukoni obwakasere akomu makuha thuli expose kutya oko bukoni obwetuberculose eyamakuha mwamanike ngobumama habwekyi kundi sithwasi eririsya amakuha awukuwethu bon hanemu wande ma awande makuni otu awara tukasunga nge ngerelu alirumobi kuba ukasunga mamina wata ena kohol echiku bichalu ichalungu kutu na kohol ina tuwa musasi iwa wambua ngare nuwa mabi tuwa musasi ndi tukakweka iwa kabambua biri kwa ebola tisiko chine abanga ngeruba mabiberekire ambu mbro ebola nuwa mabisungika anwe kwisi isi waburi ambu ni ebola nevye nero hanemo ebendobe umabe uma ebyo tutolere kumbi tuwa watu kabaganiria imu wabimu wanganato kare yikinga kubio kusudi isi biyabi wanganato kare vale tromolo vale abandubu usile no bakaya babi akanywa kisumu kabere vyo omobu nobo vule mwono ukuwe chikuwa chika chika chika sirikalera uwe butarenga babiri mba kisumu bon okusumu yungi nikaniyako tukake kunde tukabu wako sete siko chene ngendi kani yako kake ukusumu muikase okobendo be uma obo mama tulwaliri omo omobi kuba habu ebendo vyo tukalia echindwe che kwanza tuikinge erivyo tukalia amagu esho onja echiro tukendi shafanye seminari yonga huleyo ngesha wale tera maonja ushi wane umuvilo omu kanalia nario tukesha kule demonstrasyo iri kanganya eske eonja ni na chindo changaye ndo mwuru omu ni asie chiro echo suende shashari eonjo mu maisha huku wao eonja ni maproduishi miki ama produce miki ayo akashi ya lomombiko akabi yashi ya lomombiko nerwa kai kwa gile niwa akaye chinga abi yechinga inabyanga mabwe nero amabwa ayo akaya chinga eshonzera ishi shombiko kunde shombiko sho sekai ingera sikochene eshombiko sikasha abi yengera nero eshombiko esho sho sekaga aba ni vitamini isha minya siti, vitamine veno, vikendi ya hai, vikendi yoko meso, vikendi yoko okuma chindi, vikendi yoko mutema, vikendi yoko hakili. Neru, esho mbiku esho, sikasha mawe chingana, neru, ukatu karesu wala mavitamini ayo. Neru, wala ngire ama vitamini ayo, isha chigendo muma organi, niruwe tukarisu walao. Neru, ukauma vitu karesu walao, chochi kareka, walangira amaswa ngoko tune hanu obule mundu wa uchi kukulere e amaswa ukuwewe. Ale rerio amaswa babwire batu kumbi na vya clear wamabete kawa mvere kumbi na vya transpara. Mwama nikengi ina vya nga maete ndia maete ya transpara. Me hanu hanyo uonde oyuka subala maswa amaswa ina vya ngulukondi. Hanyo uonde oyuka subala maswa ina vya nga jone. Siko chene nibambu nibindu ebyo tukaheraya nibambu eshombiko eshabiri ya chingana omulu sikashika shabi ya chingana setia nerio nene na machindi amachindi nero nao ena sungolu banza asa heyo ina luna pate direkte eria sungikane probleme yeto intoxikasyo kunde proteksyo seta sha sungike kabunwei kunde ere seta yingira wamani kwa mbu, ya vritu kiri turia, evi yangana turia, nero efwa, uwa langere ya vre rayete, ya vre pate problem. Okondambia yu, efwa yu ya tukiri bimba, ya vitu kiri bimba, nero ya lasa kwa vre nga veturu unyo. Ya vitu kiri lasa kwa veturu unyo evi, nero uwe sisira, uke vutu kako hola, echi turu unyo echi, nero chatuleka, nero uwe tuwa msasi. Nero kondambia yu, wamavi ike yotule, tukatuka ya kupima kwenene tukesunge intoxication twabikola examen obaka olamo toximani etoximani ni chipimo echikapima esumu tukatwa berekole chipimo echo kwenene tukesunge sumu yom etwatatulutwalutwatasha sungano bundikoni kwa kaver etwalutwa sungane zeros de fois nibambwa mabikwa hawa magonia beroko okotulungu mere ner etukaba sava ha ebyalia ebyo basungu bakatutumera ebyo tukahulamu amaonja amagu tupungusa yebyo bo mama nibwo ambo nani abakata sibali tu omwikenze nga emitwe n'abandi bakata bane omu byalya ebyo tuka ebyo bakatutumera ebyo tukawula ebyo bagabwa ambu yo kuizino viti eyo me bien ndiko bagabwa aho bacha eyo abo nabo nibandi bakata obo abo abane mutukata kate isituashi ekindi kyakabere ngalengekanayo ko luhandi olo itukesha kania kulo abakulu bamaituliira itwakanya ebyali ebiwene ebyangatsunga ekikuba bebyalya bya twangatukere tsunga tuti kusudi ekikubi kyabya ikinuwene ensombe nayo nalo nelonde lubanza abazazi sibalemenya kwene neyo nyama eyo nyama yetu yotukabya nayo siko kine nokundabye eno eni omunyumba tukie tukalwa hano twatasyayali akuywe ngebwa kuyokoka kokake ensombe yenyama eyo twangana bwa tute iri omunyumba yobule mundu mabutemba muhana me tukasome bete tukasoma eshodawa ebite biri mu eshodawa nebite biri mu eshosumu omo biti byoshi ekite kiri mu esumu eikalire yesom mumaneke ngobo mama ekite ekiri mu esumu nene yesom esombe bakahula ambu iri mu akanduko bakahula mu alkaloide e alkaloide eyo ni sumu ikabyo mochi yikabyo omobeti tuwe tutye nero eteneri alkaloide eriomosombe iri endata omubi endata chochareka bo nangana bwanti abake kulu muba naminya me kundi babisi isi ba scientifique kutsebo nero muba bakababura bata a esombe ye ikale tichi ikale tromsas yaleta nichi na mabere esombe serileta musasi mama esombe serileta musasi me esombe yikaleta akagala ako musasi serileta musasi ale ririo yikongera akagala ako musasi omulu tukali esombe tukali tukongera akagala ako musasi ukuwe wangana byana hesase heke me ihabya na kagala ka kanene momulu tukali esombe yeyo nerio abantu bandu abawitia kagala kanene ko mu oko musasi ukwabo eche kwanza bakabya nulususu wamabio ko lupitali yuta shechindwa echo nero bakamukubura mbwa wabirusula mwechi mamusasi kwesi susurira mamusasi onde mamusasi muke me awuti akagala kanene mama nekenga ehe esombye yo kundi yuti alkaloide nen omulu yika yamabiongezia akagala kumusasi kwa mumubiri oyo nero akagala kamabia kanene ndi wa mabile bye bateri simu na she bateri e bateri simu kabye aside e aside eyo bakabwa kwa mfano e 40 ampere bakata kamwe e 2 litre e aside e 2 litre aside eyo ikabika enda une mwenduka kolesha ine mwendika right ikachima siko chine ya mabiko mu 1 litre wa mabe twalayo ko charge yangana ne ringramo mure jibu ni hapana omuliro tu akende ngeramu ishapukua ya side niti nenge. Alo, omulo omuliro wa mabe ngeramu wa mabe tekakwe hii ambulu, hii ama voltaje make make. Ndi heka tulika. Hii harungula. Nerio, netuko tule tutia. Ni wa mutuave riongera. Akagala, ako musasi, omumbiru ukuwe. Nerio, omulo kuhulu susu walo, momulo wa mambulu, ane mwenda kairati akatulange kumuchi omamubere nero esombe omulu kai ikaende ne mwendika wa ikatsanje bendu byo omamubere wangana tukirisi siro wabikowa olususu ngupana na mabuol otecha kaber uwabikwe chikubango chi ngochi hekire ne uwabukai kachokobuli okobuli ndambi Neruwa tukeriringi kanutaranga umuvuazi yoyu. Avarimbeti, avarimbakanduka. Kwesi yehe. Ibi anabiyari yobiyo unayimu raote. Ibiyo unayimu oli. Echindichindu chunge babu ramu. Tuvera rebya tukalwe moli. Ibu abiri rakwene. Baba trakwene no. Nyamuangaba watikaye. Mwasinja retusonga. Ukasa sunga mama. Inabiri ya muhera. Akalweyu. Inabiri ya sana sombe. Akanda katuwa yomo. Omonzire. Ehe. Nero airiko mnyumba. Aka hikamu mwana munu. Nero nalona tuanga tuangeti. Esombi yayu. Ambo tukole muchi. Mamu tode. Vere vere. Tulie. Esombi yayo kwa nene yangana tuwa ticho konzala. Aliririo nisumu. Amina. Nero. Omuyu wa ticho kwa. Omukatambika kikunga sonderikania ninyu. Omuyu wa ticho kwa. Okuyi kingo kwa. Okuma probleme watu angasunga. Omomumeyo yoyo. Tukabu watu tituenga basi endifiki tuenga banganga. Tukabu watu tikumbe ensombe. Embere muhukeyo. Eche kwanza. Imwa tukamu aminya. Ngomukendi separe. E presipi aktife yomuti. Ne alkaloide yomuti. Nibambu e alkaloide yesumu. Akanyu alkaloide yesumu eremo. E presipi aktife vyebilisha. Nibambu ama endere waremo. Ebyo tuangasunga mwe, ebi angatu wa teacher. Nero, tuangasepare vyo, trote, tukabi separe, omonzira, eya maenzi. Esombe, omulo ikasa, yika lwemoli, kutika lwomosoko, embere uhukeyo, si tukatuka tuwa sokodai. Tukatuwa hape sokodai, tuwa sokodai, tuwa sokodai, tuwa trekayo halia. Echa kavere, si tukatrekayo kwa mureru. Munesia chikaache kareke tuwa trekayo kwa mureru. Bana biruba kangiririe. Obo mama winyumba na babwe. Tukata kayo kwa morero itukita e alkaloide eremo. Nibwa mbana haba singo kui ni mwisumu. Tukito kwa kagala aki sumu aka aliomosombe mwenyewe. Eche ndicha kaberecha kucho. Tukita ama mikrobe awali ukosombe mwenyewe. Nibwa eche huka cheve. Changanabe mchika landa lando kuchi. Oko somu. Nero embere. Tukolesaye esombe mnyeo. Choche kare kitu wa chikotwa herai. Oko murero. Itu ite mikrobi yeyo. Nero eski ikana kuwa. Jibu tuwabiri yako le resherche. Iyehe. Harimu ende mikrobi si irikuwa. Kute elkaloidi yeyo. Tukawula mwisumu eremu yeyi. Sire huamu. Nero erebu ayomo. Tuangabuwa yomo, trut, kundiyo nyama yetwe. Situ angabuwa tutabanyabute mbobareke somu. Iye. Ibu tukea tukalia rumuji. Nero tukaso niribabu ratutino. Ensombe mulu ikalueka. Wabibu ereso kodayu. Eche kwanza. Tekayo mamaezi. Urobekeyo. Wimaye plastiki. E plastiki yoyo uteke mamaezendeki. Nesombe yoyo ukia wabe tekayo yomo. Omu maiti ayu. Ama iti ayu na rengo kuchi. Oko sombe. Yabe rengo oko sombe. Nerio. Ukarenda dakika makumi tatu wa mabi ulikubi ya lubelu. Me. Ebyo tukasaba. Tuita isiri. Erivi tuanganarenda sahanguma. Esombe ayu inyo mochi. Inyo omu maiti ayu. Alor. Apre sahanguma ayu. E ama iti ayu, aka ina mabifanya separasyon. Ina mabishi ala neti, nesumwe iriomochi. E iriomosombe, neruka lusaya mwesombi ayu, uka kungutayo, nerubu unemu ya kalangayo hai. Oko chungu kucho komoderoko haria. Neru, isi tuwa tuangayu. Tukia tuwabri tuange sombi ayu. Tuwabri tuangayu, neru, isi tukayu tuwabri berieti. Ama iti. Ama iti anoko nyungo. Okoliko nerio omulo esombi itwa mabetwangayo nero situkateka yomochi omochu echindo chakabere chokendi itereria mukande choke ikasako esombe ya wei kumbe iye hiko kochika echeriahe esekora mufone nibam egaze ere mweyo ehisumu ehiria shiala mweyo. Iyaside iria shialamu ayo. Iyabia iyanganatu kerayete. erewoloka. Alors, ikeya wabi ya onza kuyota, ya nama biyangu ya maitwika twika, ikaso ndere eriyahia. Sawa, nero esahiyo wanganimi mbia eviyongo biyawo, ama tunguru, nevende nevende, eviwanzira rete kamo, nero wabi kenzengeramo, wabi tekamo, uke wabi tekamo, vera ya na mauta. Wabi veri ya mauta wa upembeni, neribu wa mauta yo, wa iraote, neru wa suuta womo. Okundambie yo, neru wanganaswika sombe, wabrita kama viyungu, mbulini tomate, mbulini iti. Time ya sombe yu ikuwa na, ika kandekabia ne indigu, eywen. Naho, ngoko tukali, kwenene, ama utawe, uwe ngazi, ni vitamine iti. Muli vitamine iti obo mamu. Muli iti, mureka, A, neti. Neti nditi. Simu chia siku. Simu wana amu kaya ndoko sepe nini. Mwabra bereru. Nerio, ya mabia imuli par example vitamine A tuwetu utia. Ndiye aiga wati koko mesu. Ndi kobe nevetu. Mwama imuli umuli vitamine A. Uhutuwa tukiriri eriri ya mawese. E vitamine A ya vio. Sibi vya nusu lo mombe. Obo mama, ino, omuma utowe awe ingasi. Ama utowe ingasi, muli akanyokoba kaho lamo kolesterol. E kolesterol ya yu, situ angatokerebu ya yomu, eriberi ya mauta, eriberi yao, ina niyo mochende chendu. Nero momu ulu, e kolesterol yeyo ikaya mabi yusulo mamubiri yikita omutema. Nero yikareka, ne kolesterol yeyo ikareka omusasi, inabiaka enda liolo liolo ngoko omutema share enda. Nero omutema inakua kutina vimba. Nero omutema kaya mabi tukeribi mbati, angana kareka no mutu nabiaka lume. Nyambo abomutu akalume, haa arenga nikapururu. Mumu he parastamon. Mumu la ngeruhu mutu omutu akatukira. Anganabi wa omutu me. Kabu nweria omutu mawakare kachi. Omutu na vya kaluga. Kwisi mumu uluwabi rukari ya mauta. Aware mo kolesterol. Nero esomo ninenu. Ngaba simase nota kusukorebu. Ngabi ya serivo wantino. Obo mama. Nivanzire. Kande. Erivisi nirusu ngobutuku. Mekumbe nai. Obudu rishaki vandredi. Ingendu biangabia haumani. Eombi ya eninga babula ya. Hanumu hanasungi kwa mumu moyuka buwati. Biangabia bianganaweze kana kumbitu anateke no yo shop e distribisyo e shodao. Changana tuwa nira. Omurwa mabi nanganabia ne vizio erenge yu. Tunepre. Eribi tuanganatoka. Eri mu akompanye omuntu yo angatoka eri bya nobwe ngiyobo etwa muletere shodawu eshi inafanya aka farmasi jiste akale mu shodawu esho tuka ulaya. Alors pour finir ni bwa tute oyu chirine problem oyu anganabi na nganabu ati anena ma probleme wo mutema uwe chikuba kutse uwa makuha kutse obuzazi. E programe yetu, eye sengandi pursa, eyo tuwabara tukalehera. Aba nyabu trembu, aba kuniboshi, tuwabara tashonge rokovero. Tuwabia tuwerebu wa omomuse, owa hua, me aba kunibo tuwabara tukasunga, mubagure bache, utashongera. Nibuamu, tuwabara tashongera, omuse mu makuti misibiri yember, okubandua wabisi valibo tukirihika, erebe manganasa, erishalabo. Omochu machetu, especially diagnostic analyzer, vaika sabandia musanga, huwa kalumba, ibaburi wa ahli ulupitali lwa mama Rose, tuanganato kereba poker. Oliewe $5, kundi rila pamochu mecho, ni $5. Meo mokambanyo kotulemu, tuwabiri tukalishia 12 sengi. Omo 12 sengi ya iyo, tuanganato kiri kutimbako ndeki. Kande, uke alabo mochu mecho, kumbi wa sible ni wa uahola akakusumbua. Kunde echu mecho chikapima organe par organe. Chikapi mechitsuko, oko chitsuko. Nero, wamaya tubwira uta, echo macho chike eminye, yehe. Ichoko chete chitia. Niba mbituwa tukabwira acho tutenda uleba ye, harebe. Uleba yengu halichi. Nero na chuche yebu ya chete. Ahano, tuwa masunga hubukoni, vorebe. Nero tukaba sababu mama. Mwende mupimisa ye. Mubye nengu mbuye ribia muka pimisha. Isi mwa muka pimisha mibiri yenyu. Mwabi yoko njingo. Sichi weni obo mama. Ngaba sima. Isi naotra kusungurero mwasinja. Omutre mangu na mabu. Omosomo yotu kisha kanya. Chiro mkisha runi. Muyo wetue huru. Siba gure ambu ni obligasyon. Me mwamabi mwanganato kere minyango ko changanato kere tu atichi tukisha kanya konde. Nibindu ya nganatu aticha. Alor, omutu wanganabi ya kaluma. Hane mwabandi ya vo omutu wa kaluma. Ini probleme. Eye relasyo seksiel. Relasyo seksiel kana reko mutu. Inabi ya kaluma. Kila siku, kila siku, kila siku, mchana na usiku. Yo mukali oyutre vuga mukali na yakana vuga me omukali oyutre vuga akabya ne probleme yener amanero omomutwe nero amanere ya akabya iflame akabimba nero mulu akabimba akamulete romutwe eribya kalumu ko bulinda no mukali olingoyo akabya mutsebu kwa mai mulangera aka mutsebu kutsebu sana baba mbu mama wa pale ni mukali ni bambu ehanie pwede nderogasyo nerunga ngaba saba echiro echo kumbe twatarisha endambie inuene etwa betwa ngana to keri developer me emitwe minene abantu abani ko sepima kwei abande babere pata ma probleme omutwe siba bwira mbu ni probleme ya malaria abandi ba ya mitu yabo itsukire okoma relation sexual nibo ambu eritendebwa iyaluya muletero mutu owali chronic kalwe kako kahinga konilwe ngakwandi ngasundiri yonke siyami
1: narubya ma no donge aringi tupa mama boshine ka no mundu akana ikano mo akana kutana bana 15 isha singa ka kutanga nga halichi ndera ehe nero kundi ara buta siri kokali kile to mwa kinga akiro ki akala sa obukura e wa buta mbese ari na chuka utikwa ano tupa shobuli mwa bukura kusa cho tunashi batra simo bala ngira mya tsikoni minene nero a bakambo tuka era usene tende minya and situasi munganga nero tumuka era ndere ko muka muna mutu wa ticha mwa malangira o motana muntu anakole explore it chimbusungu ngatukashi watu mwa malangira ko sho chikatsuki Iba mnenda mbia sporo ene. Inga. Tukandi kole sporo yechi. Tuangana lucho wengi. Serero. Tuangana kole sporo. Eika luka yo wengi. Niambu. Esamu ati. Mune usiri ya masumbuko. Alinga wandibane hando. Bamuto natuka kolo mbere halia. Aba kolo kwa sporo wane hando. Nina banene. Presque ni majorité twashinga tukanaendele saya ha esporo yi katua tikaya sana eika luka yo bwenge mama aba koloko yi kabwe tizungusungu balai itoba simtwa kolako yoi ni wambu esa tukaba kangira masporo iwana kolomo yi osi eka iwana yi waticha kandi wa kolesporo kandi hanana ende sporo aitwe Ito tuangane kwanza tuangane. Mama langira hane sporo ito tukaendera kwiluha wata langira tukaenda tune mukondo matuti ndiriko kwa chikane ro anaenda uti nero le mwenda uti hane sporo ito nga tukakola obuli asubuhi Nero esporo ayo ukimana omobuli asubuhi mana nero wa out nikolokolo netuko kasuga kupa koko out eh eh out twende iswaera utia iwe mana utia iwe mana wima siraro merci wabi mana wima nero tu kuabuka sumba okuba koko bie ukana sunga omongu unemu hawe forme kandu nero iwe sumba kuba koko bie ala ndu bakairo wa macheton sumba kuba koko uti Iwa na rata marasa. Iwa na rata marasa. Ika wachika ya owefua. Owefua ukana kule sporu weyo eno. Nerukabu na mutu nza efua yeri ya machiti weri ya. Wama langira. Ono wabiko. Amina, ndio. About kwa ngana buka kwa sport weekend kwa chicha. Kutu wabuka ya rata uti. Inga? Na. Uwe ira uti ya. Ndio. Uwe ira uti. Yone ikami ne mua chicha. Ine mua chicha ama chini. Ndio. Nero tukua tika sasa obwenge. Mama niba bwire. Mwana malagira kasporo kwetu tukana watu tuti osea. Ito sa akaringa kalo keke ndat. Nero tuka hamba kaka sira kati umyeni. Nero ba niba hanisa bakime niba makera ehibwe ba makera batia. Ikawa tika obwenge. Ni wambo mutu travel like here to jaringa toma vekula kwa ile karavana lakini ni mpaka kufa unamkoleshi explore sawa sasa bwa tukaluka wenge sirero tutuke topiga egos sirero egos ya ikwe egos ya no tupige egos sirero kesi tena kaki egos sirero sasa ndio.

0: wasinja bahurikira tubanze bati abavuya okwibya kandi muri banje okwikwa mechini mbachinyu ekimwenzire kutsibu moto butembo beni chene mbachino ukabya warengekania kucho ukayo wandeke ukabya wa mawatracho ukamenyutia rukande ngabwera wa mahano sichendehwa isinyirina sunga mwirihano nyinasi ko mukatsemera abashakulu abikala rimberembere ekene mbachino chitokerebya echanganabya hano Netutu tuka buiroko chene mba njina shina tuko mkatu temera. Kunde mkabia mamabio chere ngecho. Na moche nganaru rumangiri rundi buka mamateno. Echo ni chere nge, echo mga na uku wetu. Muna buire tuka kana ya oko mwati. Trakasiri. Trakasiri. Habere vya nene. Nabandu. Eribia baka teka ama moto. Yo baka hola ambunisa seinike. Yo narobandu baba kayikiri ama moto. We yo retia retia. Bas. Vyo vyo tukendika niyako shushesho ni mbanza sinene obole mundu wana utemo akataho sinesha akataho mkebu wa mtie pare yewe akataho kewe obole mundu ana utemo akataho kewe motu kalangira tuangakocha mulambairi ni muma okubagendia avesho tukutuku kutino mshakulu
1: wasinja mshakulu ukani keria nare niverikira omu studio nga hano Niti nama vihika wasinja.
0: Ukindi iminyisho komena na unguka kole mubirichi.
1: Ok. Wasinja okomena wakani ulamo seve wishamba.
0: Mm-hmm.
1: Na nirimu endia we tukutuku. Abaso hive tukutuku. Na ngabio kuparkingi eye kaundura A. Okuna rubo kuaho.
0: Otia.
1: Ndiyo.
0: Oyo ni mutaximen. Donge ebyo tukakana ya. Analurini uwabio. Ni matiera kisunga womo. Unaota buri kuradio?
1: He.
0: Wapi buri kuradio?
1: Ndiyo.
0: Asante. Tuche wae. Naba kusima nyobusi. Naba kutungireko nyobusi. Ngaba ramuka yate. Leta leta. Chiserikali. Tuwa mame wanza. Oyuto shimbuguri kwika lava. Oyuto shimbuguri kwika hama. Akala ngirati. Yama chirukania. Tse wamele ngire mbuguri kagenda. Iya mame hama. Sireka gode. Sireka buringiti kazi ya vareenda. Muna wire troka wanza oko sase inike. Muna wire tulituno ko sase inike. Tunaweti ya merenge. Ebe kabe labaho. Muna wire tuka tuka. DJ tuka wata o murenge. O wabande. Aba india tukutuku. Tuka abe nasungana nabo. O modele. O modele. Na ebe kabe labamo. Tutera hori kerera.
2: Barije tubanze batya babuya abakene mba moto mutembo beni akene esho mbanza ninyinji sishandisha weronga kunyo yuka kuronda ko lubanza shale lubula omundu obabyanze ritoka tsokanyo kwewe akakusunga kwebirigania tunomo muyi munene omo muyi tuyo mosa seunique tune omo muyi omo muyi omo dele dele omo dele kutino mushakulu
3: yeah mushakulu
2: uneyo unuene
3: Nuwene
2: na malangira olubanza lwa berekala mamoto bana mtu tumme bana ba mpaka sumbero mo defender ekitende tuba makola babeta lokako bakabohera omoto omo defender bamabohera kubaka hiro omo defender bamabohera ku moto bamabohera moto ko oko defender na roba menda bakakura wise omacho yo malangira uti
3: ni cherita ni akutsibu basi leta yetu basi asomu ndoka chunguzayo yo sere bana na rezone bya ningima ikate sanjoe population
2: wa malangira uti na ngoko wa malangira
3: ije chamani itani akutsibu rilangira motongo ko bane mukurao sa zengine oyo naye anamusharo ndechiri bwacha bana me Wakakuro moto wewe na yoye yeisu kaiwe ei kari sabana na rongaswe kakutsevu
2: ukabutetwa radio moto yiwira bakuluitichi
3: basi radio moto yiwira bakuluite babare bayecherire bia nao eretaya tukabisa twamaenda selo haki ya raia sebaendo ko kubutaratibu
2: Aha. Bakabu ambavandu, bakabu waka stasiuno moshonzera. Ukabu rabu tiba, vayere bati.
3: Watu ronde repari kingi, yotu angabia tukabia mbodonge. Avakulu mereta, kumbe uwa tukanganye parikingi, yotu angatu angabia tuka parikingemo.
2: Bas, choma kusima, wangane mingisho komena?
3: Komena ni jita ndoto, artiste.
2: Ukabia kuparikingi hai?
3: Njenga ngima no modele.
2: Wasinja tunyo modele, tunyo modele. Miati ikesu ikaya, bambabe kuhamba, uwa menyeru kuwa mabete ukamu idesa mili. Desa mili. Naku enene wakalu wa sumbero moto momi anya. Ewa sumbero momi anya. Neru uwa mune uremu wakata lukaku uwa mwuluwa kuru vana waisi. Kutina umusha kulu. Unaute cheribu wako ngambo ye, ya bandwa bakabi ya haku inendachi. Kwa mutuka ya ule chendo cha ucho muduka. Neru ya bapulisi mamabe kumoto moto wawo. Echonga wawo utiche na bandwa na wakashi ya mamoto jiri ya jiri.
4: Echonga wawo kubandwa wakashi ya mamoto kubala. Bala, shababa kashi ya mamoto oko gudro, oko gudro kwa bala bale wanasika di pembeni oko gudro, kusudi, iwa nganasa iwa tui mamoto oko gudro kwa omo katikati, nabo meba kashi tadi oko pembeni kwa nileshanga haya kwa, meba kashi tadi toko bala bala uwa mabengiro moduku kengiro moduku tukaya ulevendo, kumbwa chuke uwa stadewe pembeni oko bala bala isu uwa stadewe oko gudro
2: chuma kusimani ambu ni nyubekana bala ma
4: ah kutsebo, wekatu luma kutsebo
2: kwa kutukala ba
4: uwe yomoto tu au nabiri hiko modefandere leruwa luwa sanga luka shalu moduku te ah omotewa yu modefandere
2: omorale mundo nga nalusha weyo momorale
4: omorale rilusha weyo momorale uka uka na nini
2: uka wirabo tu uka ibinyo uka wirabo tu
4: ele e polish ha imati mune ne uka atro weko mwisho furanga shalu hota
2: inga kwe na uwaga na imisho kumeno
4: ha njene taeshweka mohendo
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa radio moto mama vio wa ebe kalava vikitwa buba na vikaswe kaya lakini chineme tuleiro kwa buholo
0: okay wa mabio wa abari chenyu abari chetu abakage

Omwatsi woyo wasinja nono atya tuka ekyondambisi nemututebetako ati wasinja ko kihende hano atunireho olwimbo lwa telesforo omundu makolerera hano ne kahambu kasebirehe erilwa eitundula ewa bujapolo na bu jospe na bu kotungulu nono ati ati